0: republika natin.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang aking republika.
4: Ito ang aking republika.
5: Ito ang ating republika.
0: Ang tinig ng ating republika. Tinig sa kabahayan.
6: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
6: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
6: Music for everyone.
0: Everyone.
6: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
5: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
7: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada, o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
8: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
7: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
7: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
7: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 92.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats!
3: Huh?
2: May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Epteka. Ano meron sa kisame?
1: Huh?
2: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
0: A wonderful morning.
2: Wonderful morning.
0: Sa Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist, na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
3: There's nothing in the world like a mother's love.
2: Happy Mother's Day, nanay!
4: Juan, kaalaman!
2: Kaalaman!
4: Alam mo ba, Juan, noong May 7, 1934, isang pambihirang kayamanan ang natuklasan sa baybayin ng Palawan.
2: Ang pinakamalaking perlas sa buong mundo na kilala bilang Pearl of Lao Tzu. Tinatayang may timbang na higit 14 kilo at higit 9 pulgada ang haba nito. Gawa ito sa natural na perlas ng giant clam. Isipin mo, isang simpleng paghahanap sa dagat ang nagbunga ng ganoong pambihirang kayamanan. Natuklasan yan noong May 7, 1934.
4: Juan, kaalaman!
2: Dapat alam mo yan!
4: Juan, kaalaman!
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
5: Visible na rin ang DSWD sa Albay. Ito ay sa kabila ng unrest ng bulkan ngayon. Nagpadala sila ng mga mobile water stations sa ilang komunidad na apektado ng ashfall sa Albay. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, kabilang sa mga hamon sa mga komunidad ang mga maduming deep well at iba pang pinagkukunan ng tubig sa ilang barangay sa Kamalig matapos mabalot ng abo ang lugar. Sa huling tala ng DSWD, nasa 136 million pesos na ang halaga ng humanitarian assistance ang naihatid nila sa mga apektado at nananatili pang available ang nasa 6 billion pesos ng tulong para sa mga komunidad na nangangailangan. Sa ibang balita, dumating na sa Cebu kagabi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 48th Association of Southeast Asian Nations or ASEAN Summit. At alinsunod din sa direktiba ng Pangulo, scale-down format ang mga aktibidad ng ASEAN Summit sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Ayon sa Department of Foreign Affairs, malaki ang natupit ng gobyerno sa pagpapaikli ng summit at pag-shift nito ng mga preparatory at working level meetings sa virtual platforms. Ako si Gene Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita! Juan Balita! Sa 87.5!

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni
0: Juan.
12: Wonderful morning.
1: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
12: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Your music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Tubig kayo dyan. Huwag masyado magbibilad sa arawan. Tubig kayo dyan. Importante ito sa ating katawan. Tubig. Pwedeng mahilo at manghina pag wala yan. Tubig kayo dyan.
0: Ngayong summer, always remember water.
2: Let's do this together.
0: Para happy ang summer.
2: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
0: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride.
2: 87.5
0: Ang Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5
2: Republika ni Juan.
0: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
2: Sa
0: 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist, na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
3: There's nothing in the world like a mother's love.
2: Happy Mother's Day, nanay!
0: Ito ang kultura.
2: Kultura. Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
2: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga naman pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
0: Kultura
2: ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
2: Juan Balita.
4: Ayon sa Philippine Space Agency or PhilSA, ang lupa na natabunan ng ashfall sa Bulkang Mayon ay tinatayang nasa 8,500 hectares o halos sing laki ng kalahati ng Quezon City. Sa isang RP1 report, bagaman may limitasyon ng satellite data dahil sa cloud cover, sinabi ng PhilSA na tugma ang kanilang findings sa atmospheric models at mga ulat sa ground. Aniya, ang satellite images ay kinunan para matukoy ang mga barangay na naapektuhan ng abo at pyroclastic density current sa Mi-Easy Gully. Patuloy namang nakikipagtulungan ng PhilSA sa National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa monitoring ng sitwasyon gamit ang satellite data. Sa sports naman, sa pagkakapanalo ni Alex Ayala kay Magdalena Freck ng Poland, umakyat sa ranking si Ayala sa number 38. Tinalo niya ang Polish 6-log-3-6-6-4 sa first round ng Italian Open sa Rome. Mamaya, makakalaban niya si Wang Xinyu, number 31 ng China, sa round of 64. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine. Kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Sa Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan. Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
1: 87.5.
0: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
1: Your romantikong Juan.
0: Sa Wonderful Morning.
1: Wonderful Morning.
2: Sa 87.5
1: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

101.5 Republican Juan. Republican Juan. Sa 87.5. 87.5. Si Nanay, 24/7 chef.

0: of Lao Chu, tinatayang may timbang na higit 14 kilo at higit 9 pulgada ang haba nito. Gawa ito sa natural na perlas ng giant clam. Isipin mo, isang simpleng paghahanap sa dagat ang nagbunga ng ganoong pambihirang kayamanan. Natuklasan yan noong May 7, 1934. Juan, kaalaman.
1: Dapat alam mo yan.
0: Juan, kaalaman.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Ang tropical storm Hagupit na namataan sa dagat south ng Guam ay maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR nitong weekend. Ayon sa PAGASA, kanina 5 a.m. ang sentro nito ay nasa 1,995 kilometers east ng northeastern Mindanao sa bilis na 20 kilometers per hour na may maximum sustained winds na 65 kilometers malapit sa gitna. Ito ay tatawaging kaloy pagpasok nito sa PAR. Naibalik na sa PhilHealth ang 60 billion pesos galing sa National Treasury kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ulat ng PNA, nagpasalamat ang PhilHealth sa Pangulo at ang halagang ito ay magagamit para ma-improve ang health services nito at para maabot pa ang nakakaraming mamamayan. Ang naibalik na pondo ay inaasahang magpapalawid pa sa benefit packages at pag-streamline ang operasyon nito upang mapaigi pa ang serbisyo ng kanilang miyembro sa buong bansa. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
15: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our poppin' dugdugan to the rhythm of your music and the music of every Juan. Pop, pop.

0: pakikinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You are the dancing queen. 87.5 Republika ni Juan. Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan,
1: theme parks, resorts, malls, hotels.
0: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan. Let's do this together! Para happy ang summer! Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Keeping your energies up high.
0: High.
3: Pop. Goes the world
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan. There's nothing in the world like a mother's love. Happy Mother's Day, nanay!
1: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
0: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
3: Kultura.
0: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao.

0: Ugaw. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Bangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Naglabas ng ilang paalala ang Quezon City Police District para maiwasan ang insidente ng gas and run sa lungsod. Kabilang dito ay ang pagiging mapagmatsyag sa mga kahina-hinalang sasakyan at individual, lalo na ang walang plaka o tila nagmamadali. Hinimok din ang mga gasolinahan na tiyaking gumagana ang kanilang CCTV at dashcam bilang ebidensya sakaling magkaroon ng insidente. Narekomenda rin ng QCPD ang paglalagay rin ng safety barriers para makontrol ang pagpasok at paglabas ng mga sasakyan sa gas stations. Kaugnay pa rin sa gas and run incident, sumuko na sa QCPD ang suspect sa gas and run viral incident sa Mindanao Avenue na tinakasan ng 1,500 pesos na gasoline bill. Ayon sa suspect, natuliro umano siya kaya hindi siya nakapagbayad. Sa kabila nito, desidido ang gas attendant na ituloy ang reklamo sa driver. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika.
10: Republika.
0: Republika. Juan. The beat continues
1: with the music
0: of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: To 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.

0: That was Dayang Dayang from the Philippines, our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Isara ang pinto at bintana kapag naka-aircon. Siguraduhin nakasara ang pinto at bintana pag gumagamit ng aircon para hindi tumakas ang lamig. Sayang ang kuryente kapag lumalabas ang lamig at pumapasok naman ang init. Parang sweldo lang na mabilis mawala. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime kukuga! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Goes the world sa Republika ni Juan!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Ito ang aking republika.
1: At ako
2: si Juan.
3: Republika ni Juan. Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist, na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
4: There's nothing in the world like a mother's love.
3: Happy Mother's Day, nanay!
5: Juan,
3: kaalaman!
5: Kaalaman!
3: Alam mo ba, Juan, noong May 7, 1934, isang pambihirang kayamanan ang natuklasan sa baybayin ng Palawan. Ang pinakamalaking perlas sa buong mundo na kilala bilang Pearl of Lao Tzu. Tinatayang may timbang na higit 14 kilo at higit 9 pulgada ang haba nito. Gawa ito sa natural na perlas ng giant clam. Isipin mo, isang simpleng paghahanap sa dagat ang nagbunga ng ganoong pambihirang kayamanan. Natuklasan yan noong May 7, 1934.
5: Juan, kaalaman!
6: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
7: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
8: Dumating sa Cebu ang Pangulo kagabi para sa 48th ASEAN Summit. Sa PNA, una nang sinabi ng Pangulo na isusulong sa summit ang food security, energy stability at proteksyon ng migrant workers bilang prioridad ng agenda ng Pilipinas. Ulat ng Cebu Daily News, ilang foreign ministers ang dumating na sa Mactan Cebu Resort para sa ASEAN Economic Community Council meeting. Nagtipon na rin ang senior leaders mula government, business at industry, diplomatic community at development institutions para sa ASEAN-EU Sustainability Summit 2026 para hubog ng Southeast Asia Green Growth Agenda. Magdadala ng ulan ng LPA sa Visayas at Mindanao habang papalapit ang bagyo sa labas ng PAR. Sabi ng PAGASA sa Inquirer, ang LPA sa loob ng PAR ay hindi inaasahang maging bagyo. Namataan kaninang umaga 20 kilometers southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Binabantayan ng PAGASA ang bagyo na nasa labas ng PAR na tunton halos 2,000 kilometers east ng northeastern Mindanao at kumikilos ng 20 kilometers per hour pakanduran. Ako si Grace para sa Juan Balita.
7: Juan Balita. Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music
1: na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: Music for you and me.
0: 1, 2, 3.
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 93.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
2: Ate, palista muna ha.
3: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
4: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: Uy, pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
4: Aray, oo nga, no? Eh, bakit nang itim?
5: Yung clinic kasi nasa probinsya namin, katabi ng dagat.
6: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
3: Papayagan ka naman ng boss mo.
6: Di ba, ma'am, sir?
7: Whatever.
1: Let's do this together.
8: Para happy ang summer.
1: Kasama ang 87.5, Republika ni Juan.
9: Mula sa Republika
10: ng Pula at Bugaw.
11: Pula at Bugaw.
12: At nagniningning na mga bituin at araw.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Presidential Broadcast Service.
15: Your station.
16: Your pride.
1: 87.5.
17: Ang Republika.
18: Republika.
1: Republika ni Juan.
19: 87.5.
1: Republika ni Juan.
20: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip.
21: Pagod si Manong sa biyahe,
22: huwag mo i-Juan 2-3.
1: Juan 2-3.
23: Juan 2-3.
2: Music for you and me.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ating republika.
1: Republika ni Juan.
2: Republika ni Juan.
3: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist, na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
4: There's nothing in the world like a mother's love.
3: Happy Mother's Day, nanay!
2: Ito ang kultura.
1: Kultura.
3: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
3: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
3: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Isusulong sa ASEAN ang MSMEs kahit malalaking kumpanya pa rin ang nangunguna sa pandaigdigang kalakalan. Ulit ng PCO, sinabi ni DTI Undersecretary Alan Gepti, isa sa mga mahalagang agenda ng ASEAN ang pagsali ng micro, small and medium enterprises sa global value chain sa pamamagitan ng pagbigay ng enhanced market access sa rehiyon. Sa ilalim ng Philippine Chairship, isang prioridad sa economic deliverables ang pagtatag ng ASEAN Center of Excellence for MSMEs. Isusulong rin ang pagpirma ng Digital Economy Framework Agreement at pagtatag ng framework para sa regional payment interconnectivity. Pinag-uusapan ng DENR at Office of the Solicitor General ang maaring legal na hakbang na pwedeng isagawa kaugnay ng sunog sa Navotas Landfill. Tinanong ng GMA ang DENR ukol sa pananagutan, sabi ng ahensya na sa may hawak ng Environmental Compliance Certificate o kumpanyang pumirma ng Sworn Statement of Accountability. Anila, nag-issue ang Environmental Management Bureau ng Notice of Violation sa operator ng landfill. Ako si Grace, para sa One Balita.
2: One Balita.
3: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipapagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan.
1: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music.
1: Your music.
0: Music for every Juan.
1: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
1: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ng ating republika.
1: Ikaw ang ulat huli, mamahalin.
0: More music.
1: Kahit di malaman mo.
0: Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Pabili po.
4: Oh, may tao sa tindahan.
1: Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
5: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
6: Juan 2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5 Republika ni Juan.
7: Kiss today goodbye. The sweetness

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
3: Aww.
5: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
3: Aww.
5: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan!
7: Trabaho ka muna!
5: Baka ma-Juan 2-3 ka!
4: Juan 2-3!
6: Juan 2-3!
4: Music for you and me!
6: Juan 2-3!
4: Sa 87.5,
5: Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan. There's nothing in the world like a mother's love. Happy Mother's Day, nanay! Juan, kaalaman! Alam mo ba, Juan, noong May 7, 1999,

0: Juan Kaalaman.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Tuloy ang paglabas ng abo at volcanic material sa Mayon Volcano. Naitala ang muling pagdaloy ng uson. Ulat ng Inquirer, ibinalita ng FIVOX ang tuloy na lava effusion sa Basud at Miisi Gullies nitong huling 24 oras. Naitala rin ang 10 volcanic quakes, 6 na tremors na tumagal ng hanggang 34 na minuto at 297 rockfall events. Nananatili ang Mayon sa Alert Level 3. Ulit ng RP1, tuloy ang grain energy auction ng Department of Energy para sa mga interesadong tumulong sa pagtatayo ng waste-to-energy facility. Sinabi ito ni MMDA Chair Don Artes matapos kumpirmahing may 2 nakapinbin na panukala para sa pagpapatayo nito. Habang ginagawa yon, nais ng chairman na bigyang daan ang auction ng DOE. Ang waste-to-energy technology ay pinasimula ng Japan na nais sanang gawin dito sa bansa. Sabi ni Chairman Artes, malaking bagay sa pagresolba ng dekada ng problema sa basura. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita.
3: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Pit-pit ang isang gitara. Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republika.

0: was Singapura, Sunny Island from Singapore. Our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity. As the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get rock?
0: Di lahat ng tambay,
4: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay. Kalye ni Juan!
5: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic Anihuan.
1: Oh, anyari? Nag-overheat ang auto. Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer. Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heat stroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon. Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
0: Let's do this together!
1: Para happy ang summer!
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
2: Kalye
0: ni Juan.
2: Sa 87.5.
0: 87.5.
2: Republika ni Juan.
3: 3, 4.

0: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan. There's nothing in the world like a mother's love. Happy Mother's Day, nanay!
1: 87.5
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata.

0: Your games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Balita sa PhilStar, lumago ang ekonomiya ng 2.8% lamang sa unang quarter ng 2026. Ayon sa datos ng PCA, ang first quarter gross domestic product growth ay mas mabagal sa 3% na naitala noong fourth quarter ng 2025. Ang mga pangunahing nag-ambag sa paglago ng ekonomiya ay wholesale at retail trade, repair ng motor vehicles, financial at insurance activities, public administration at defense, at compulsory social security. Nagbigay ng updates ang DSWD sa relief operations sa Region 5, sinabi ni spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na higit 286,000 na ng individual ang apektado ng Mayon activity. May 1,132 na pamilya sa evacuation centers, mayroon ding tinutulungan sa labas ng centers. May higit 100,000 family food packs, 1,402 ready-to-eat meals, at 7,600 non-food items ang naipamahagi. Ang kabuuang financial assistance na naibigay na ay umabot sa 56.8 million pesos. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
8: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
8: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
8: Habang nasa tambayan.
1: Malay mo, sumikat yan.
0: Tutok na.
1: Sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako?
0: Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver. PBS Receiver. Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
2: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero. Kalye ni Juan. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every heart. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: yung pinaasa.
1: Si nanay?
2: 24/7 chef,
1: teacher, doktor,
2: therapist. Na walang sweldo ha.
1: Kaya ngayong Mother's Day,
2: bawi tayo.
1: Ipagluto at i-treat natin siya.
2: Deserve niya yan.
3: There's nothing in the world like a mother's love.
1: Happy Mother's Day, nanay!
4: Ito ang republika ko.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang ating republika.
7: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.
1: Juan.
2: Juan.
1: Kaalaman.
2: Kaalaman.
1: Alam mo ba, Juan, noong May 7, 1934, isang pambihirang kayamanan ang natuklasan sa baybayin ng Palawan.
8: Ang pinakamalaking perlas sa buong mundo
1: na kilala bilang Pearl of Lao Tzu. Tinatayang may timbang na higit 14 kilo at higit 9 pulgada ang haba nito. Gawa ito sa natural na perlas ng giant clam. Isipin mo, isang simpleng paghahanap sa dagat ang nagbunga ng ganoong pambihirang kayamanan. Natuklasan yan noong May 7, 1934.
2: Juan, kaalaman.
4: Dapat alam mo yan.
2: Juan, kaalaman.
8: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Pagkakaisa laban sa global tensions at security threats, isinulong ng Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa pagbukas ng 31st ASEAN Political Security Community Council meeting. Ulat ng PNA, pinunto ng kalihim ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pagtutulungan ng maraming bansa at pagpapalakas ng kooperasyon sa ilalim ng ASEAN Political Security Community. Ininiin niya ang pagpapatibay ng maritime cooperation kasama ang suporta sa panukalang pagtatag ng isang ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Inaalam ng mga opisyal at eksperto sa Argentina kung ang kanilang bansa ang pinagmulan ng pagkalat ng hantavirus na nakaapekto sa isang cruise ship sa Atlantic Ocean. Ulat ng AP, ang health emergency sa cruise ship ay nangyari matapos ang pagtaas ng kaso ng hantavirus sa bansa. Inuugnay ng ilang public health researchers ito sa epekto ng climate change. Ayon sa ulat, pinapalawak ng mataas na temperatura ang range ng virus dahil mas nabubuhay at tumadami ang mga dagang carrier ng virus sa mas maraming lugar. Ako si Grace para sa Juan Balita.
8: Juan Balita.
10: Juan Balita.
8: Sa 87.5.
1: Ito ang aking republika. At ako.
4: Ako.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
12: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako,
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
3: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine sa Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan.
1: Yo, sa pula, sa puti, sa bughaw,
2: bughaw,
1: sa sinag na dilaw,
2: dilaw,
1: na hatid ng bawat araw.
0: Going safe and colorful ang summer, and make it one to remember. Iwasan na mga dark at masisikip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
3: Sige ka, aasim ka niyan.
0: Let's do this together. Para happy ang summer, kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
4: Mula sa Republika
0: ng pula at bughaw,
4: pula at bughaw,
0: at nagniningning ng mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
5: your pride.
0: 87.5
4: ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5
4: Republika ni Juan.
7: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Oh, to me.
1: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
2: Republika ni Juan
3: sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan. There's nothing in the world like a mother's love. Happy Mother's Day, nanay!
5: Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
5: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
5: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Dumating na ang maraming ASEAN leaders sa Cebu para sa summit. Ulat ng ABS-CBN, nandoon ang Sultan of Brunei, Haji Hassanal Bolkiah Darussalam, ang Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs ng Myanmar, U Hau Kan Sam, ay dumating noong Miyerkules. Nandoon na rin ang mga leader ng Timor-Leste, Vietnam, Indonesia, Malaysia at Singapore. Nakatakdang makipagpulong ang Pangulo sa pinuno ng Vietnam at pangunahan ng Special Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area Summit. Mamamahagi ang Dakupan City Government ng 10 kilos ng bigas sa bawat 50,000 na pamilya sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ulat ng PNA, sinabi ni Mayor Belen Fernandez sa kanyang social na may 10,000 beneficiaryo ang nakatanggap ng libreng bigas sa araw-araw simula noong Miyerkules. Namamahagi din sila ng iba pang grocery items tulad ng tilata at noodles. Nagpasalamat siya sa Pangulo Ferdinand O. Marcos Jr. sa programang ito kung saan libo-libong Dagupenyo ang nabigyan ng food assistance.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
11: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Republika.
1: Republika ni Juan. Ang tinig ng ating republika. More music.

0: 87.5 Republic 91.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. I-unplug ang charger kapag hindi ginagamit. Kahit walang nakacharge, kumakain pa rin ng kuryente ang charger habang nakasaksa. Parang kaibigang nakikikain kahit hindi naman invited. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya.
1: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
3: 87.5.
0: Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
3: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang sweldo ha.
4: Kaya ngayong Mother's Day,
3: bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
5: There's nothing in the world like a mother's love.
3: Happy Mother's Day, nanay!
6: Juan, kaalaman!
3: Kaalaman!
6: Alam mo ba, Juan, noong May 7, 1934, isang pambihirang kayamanan ang natuklasan sa baybayin ng Palawan.
4: Ang pinakamalaking perlas sa buong mundo na kilala bilang Pearl of Lao Tzu.
6: Tinatayang may timbang na higit 14 kilo at higit 9 pulgada ang haba nito.
4: Gawa ito sa natural na perlas ng giant clam.
6: Isipin mo, isang simpleng paghahanap sa dagat ang nagbunga ng ganoong pambihirang kayamanan.
4: Natuklasan yan noong May 7, 1934.
3: Juan, kaalaman!
7: Dapat alam mo yan!
3: Juan, kaalaman!
8: Welcome back, back in time, the time machine! Tugtugan ng nakaraan!
9: Music of the past,
8: on the time machine!
9: Dance!
8: Republika ni Juan! The time machine!
9: The time machine! The 87.5!

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
9: ni
0: Juan. Republika ni
9: Juan.
10: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
11: Hayaan mong ako ang makasama
10: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
11: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
12: Wonderful tonight.
11: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight
0: sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magkaaberya sa daan. Ang init pa naman. Let's do this together. Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: Matutulog ka na ba?
6: Eto, nakahiga na.
5: Dream about me.
6: Ayoko bangungutin.
5: Ouch naman.
6: Joke lang. I love you.
5: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Si Nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist, na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
4: There's nothing in the world like a mother's love.
3: Happy Mother's Day, Nanay!
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
5: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
3: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines. Nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
10: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
11: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful
11: tonight.
10: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
0: Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
5: Pula at bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang republika.
3: Republika.
4: Republika ni Juan.
3: 87.5.
4: Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down. Making it
3: wonderful tonight.
4: Wonderful tonight. Wonderful tonight. Sa 87.5. 87.5.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Si Nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist, na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
4: There's nothing in the world like a mother's love.
3: Happy Mother's Day, Nanay!
5: Juan,
3: kaalaman!
5: Alam mo ba, Juan, noong May 7, 1934, isang pambihirang kayamanan ang natuklasan sa baybayin ng Palawan.
3: Ang pinakamalaking perlas sa buong mundo na kilala bilang Pearl of Lao Tzu. Tinatayang may timbang na higit 14 kilo at higit 9 pulgada ang haba nito. Gawa ito sa natural na perlas ng giant clam. Isipin mo, isang simpleng paghahanap sa dagat ang nagbunga ng ganoong pambihirang kayamanan. Natuklasan yan noong May 7, 1934.
5: Juan, kaalaman!
6: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
7: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
8: at si Mister
7: ay busugin sa mga tugtugan natin.
8: Wonderful tonight!
9: Wonderful tonight!
8: Sa 87.5!

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Every Juan. 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: Hi.
1: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republikani Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republikani Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
4: Gising na kaibigan ko!
5: Gisingin ang katabing humihili!
2: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride! Juan Republic!
5: Sa republika nating mga Juan!
2: 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Your music.
1: Republika ni Juan.
2: Tubig! Tubig kayo dyan! Huwag masyado magbibilad sa arawan! Tubig kayo dyan! Importante ito sa ating katawan! Tubig! Pwedeng mahilo at manghina pag wala yan! Tubig kayo dyan!
1: Ngayong summer, always remember, water!
3: Let's do this together!
1: Para happy ang summer!
3: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan!
1: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
3: Your pride.
1: 87.5.
3: Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
3: 87.5.
1: Republika ni Juan.
5: Good morning!
1: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
3: Our music, our pride.
1: Juan Republic.
3: Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist, na walang sweldo ah. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan. There's nothing in the world like a mother's love. Happy Mother's Day, nanay!
1: Ang tinig ng ating republika.
0: 87.5. Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
0: Juan. Kaalaman.
3: Kaalaman.
0: Noong May 8, 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu at itinatag ang kauna-unahang permanenteng pamayanang Kastila sa Pilipinas. Ang pangyayaring ito ang naging simula ng kolonisasyon ng Espanya na tumagal ng mahigit 300 taon. Mula rito, unti-unting nagbago ang kultura, relihiyon at pamumuhay ng mga Pilipino. Isang simpleng pagdating na nagbukas ng isang napakahabang yugto sa kasaysayan ng ating bansa na hanggang ngayon ay may bakas pa rin sa ating pagkakakilanlan.
3: Juan Kaalaman.
4: Dapat alam mo yan.
3: Juan Kaalaman.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa isang RP1 report na nawagan si Kabataan Party List Representative Rene Co ng suspensyon sa pagtaas ng tuition fee at iba pang pagtaas ng school fees sa bansa. Ayon kay Co, ang request sa suspensyon sa tuition fee increase ay upang maibsan ang epekto ng krisis ng tensyon sa Middle East. Gayunman, tutol dito ang Coordinating Council of Private Educational Association sapagkat kailangan silang mag-increase para sa kapakanan ng mga estudyante at pagpapaunlad ng mga paaralan. Gayunpaman, sinabi ni Cole na matagal na hinihiling ng mga estudyante sa private schools ang moratorium sa tuition fee dahil umano sa kakulangan ng mga konsultasyon at transparency mula sa school administration. Para naman sa ulat ng panahon, patuloy na maapektuhan ng low-pressure area ang Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Palawan, Negros Oriental, Sigihor, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Sultan Kudarat. Magdadala ito ng cloudy periods at mga pag-ulan at thunderstorms sa lugar. Ang Metro Manila naman at natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng maulat na kalangitan, rain showers at thunderstorms, bunsod ng easterlies. Ang temperature range ay nasa 22.3 degrees at 35.5 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
0: Sa 87.5. Ito ang aking republika at ako
4: si Juan.
0: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
7: 87.5.
9: Republika.
6: 87.5.
9: Republika ni Juan.
10: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga, sabayan ng sarili nating musika.
11: Dahil tayong mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero.
11: Kaya para sa musika ni Juan,
1: Matic,
11: dito na yan sa Juan Republic.
9: Juan Republic.
12: Our music.
9: Our pride.
11: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
9: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: Legal ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic Aliwan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Naku,
1: oras na para sabihin,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5.
5: Ang Republika.
0: Republika.
5: Republika ni Juan.
0: 87.5.
5: Republika ni Juan.
7: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
1: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music.
0: Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
5: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
5: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Sinanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan. Happy Mother's Day, Nanay!
5: Ito ang kultura.
4: Kultura!
5: Kultura natin!
4: Kultura ni Juan! Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Sa isang ulat ng RP1, dumaan muli sa DSWD data cleansing ang listahan ng driver beneficiaries ng transport network companies o TNCs. Katuwang sa pagsala ng listahan ang Department of Information and Communications Technology at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Layon itong tiyaking malinis at wasto ang listahan ng mga makakatanggap ng cash relief assistance, kabilang ang mga hindi pa nakaka-claim at mga karagdagang benepisyaryo. Pinaalahanan din ng DSWD ang mga drivers na hintayin ng opisyal na abiso mula sa kanilang TNC, lalo na sa mga may multi-tapping o nakarehistro sa mahigit isang platform. Mula sa RP1 pa rin, formal na bubuksan ang 48th ASEAN Summit mamayang 9 a.m. Alas 8 naman ang sisimula ng welcome ceremony kung saan formal na sasalubungin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Elisa Marcos ang heads of state na darating sa lugar ng summit. Kabilang din sa ceremony ang official handshake at family photo kasama ang ibang leader bilang simbolo ng pagkakaisa at kooperasyon. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
3: Sa 87.5.
8: Come on, game plan. Okay. One, two.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: 87.5. Republika ni Juan.